Yun, Akashwani Tira. Knatum swinga pa sa kanti kun dal prungni program wanaram tak suan maksa tuni nambing pa salam kun chinga. Dal busi hatal gani ko grup dok Julai jani chigatam tarik sombar prung aru ia prungabana simang rutsangni soprigatam point katam samitia medium wave. Bahajal saratani kola chigatam kilohertz to ya stays no ni dengtanang tang program rangko prung dok bajio ni atamni gatam minute its kungonak na sotaina mangin. Ian Akashwani Tira. Ian Akashwani Tira, sumay da o prung ni dok ba jyong na siye nga ha, tataksani zamano prung ni dok o nga haon, delu ni kawat skang pa hindi ko borang ko, jol jol English ko borang ko ba dok minit bunga o kna ang ching na mangin. Ian Akashwani Tira.

0: SIR hajalni khuruk to bulsini phuna manke prangko bimuse gatani ge thamgo pa baksok ba ha
1: ye numero charang ni nokonare bagin nikna unuranga mai ko dakpo
0: altu aba jun kola chuni july khuruk skutare kona bimuse gatnar eba o tiktak ba uyatani ho naibo
1: ndiba singal ni rang dongode
0: unaba jajeng nabe altu en nakni boot level official mu baksa golpoe nakni bina nangani rang ko singira naman gen
1: aru ye bieloni number khura banani ko mande
0: sasku bo jiro na kol khabo aru nakni bielo ko Masina kita tak cakap ni korabo. Aru ECINETF ko download kain ba. Napangi ni bo aru una tak cakap ni ko nangama. Thalat tani rangko nangama. Nak simang sandi ni nak tahaman gen.
1: Alju biade.
0: Oe, bimu segatora mamung lekha nangjaba. Nak kaket kepa biat tani rangko san onatai bo. Aru nak ni bielo baksa kubur agrek bo.
1: Kisik rabo. Dalo nang ni kaket biat tani. Knalo kaket kepa biat tani ko serakina tak cakap. Dakcakani ko nangode bielo ina kol kabo. Aru nak ni singani rangna kancakani ko manbo.
0: Ya hazal gani khuruk to pulsini bimuse gataniera jun kholachioni july khuruk sku tharikona wangen nangrembo bakrembo aro chancha pakho manbo yahu yatkapa chief electoral officer meghalaya
2: da ozamin film nigit kok nang skanaman gen 1 kk aro hema sarde saini rangapa gate gate nga tere sang ek simple si coffee

Ian Akashwani Tira. Nasimang dilioni ko watskagapa Hindi aru English koboranko. Jol jol shilongani ko watskagapa salgro salaram adjukni English koboranko bakna suaha. Somoy da oprungni chet minit sotpriyungaha. Aru ye somoyon asimang prungnam tira program kukna sona mangin.

Nasimang imbal samani ringa pa sa sungutan ni gitrangko kna soha the dasani zamano prungni sku nga haun delun ko wat skang pa hindi ko borangko jol jol english ko borangko bas ku minute bunga ok na sunaman gen yan akashwani tira

0: na simang John Wenrick marak ni gitrangko khna na mana ha da udak taksani jamanu na simang mangpen gitrangko khnang skhana man gen
1: Mandi dong ama, anga na simang ni booth level officer hajag ni kotobel sini SIR ni voter enumeration na ribatem.
2: Oh, unara nga ramay ko dakna nanggen.
1: Dakna nang ni rang di altua ba? Ka sapay yano nak ni guman si rakyan ni rang omong ja warang ko nien ba? Enumeration form mo gapat de soy kaatpo. Aro baby kita yano may ba thari dapna nang ni rang dongo de ang nauyat pa bo.
2: May dak ba thari dapna ni rang?
1: Jikay song ni bimurang ko dung tangata ni, nak ni bimong segwala ni, nak ni nuko ni jitang ka pa mandirang ba ketal vote po naman ka pa mandirang ko sigat naman gen.
2: Altua de. Hindi ba yaramay na gamchata?
1: Electoral roll ka khet ka bimko segata nera a songo songdong kham ga pa mandirang na antang tang nibul ko jakale bot pu na aru jakatele sasun ka nibul rang ko mangrak patan na tak chaken
2: o da ko dong ai jo
1: mathela ni nang ni bakr mani na
3: bel rang haja ga ni khok tok besini asana na siman no konari bang odi wam ko rim chak sobo aru na ni bota dita rang ko na mini rupo year form ko ga pat po aru electoral roll ka khet tonge ketal guya tani rang dongo de apation bo mai ba agan thala tani rang ko nang ni ke o de andan khana man ga pa voter helpline number sasku bonga jiro na kol ka bo voter help line app ko download kabo ba voters.eci.gov.in website na pange nibo una agre ba na www.cuomeghalaya.nic.in website na pange ni na gataba man gen nangni phuna ne nangni phurang nangni bakmani gamchat pia yakhu yat kupa chief electoral officer meghalaya
1: Mandi dong ama, anga na simang ni booth level officer hajag ni kotobel sini SIR ni voter enumeration na ribatem.
2: Oh, unara nga ramay ko dakna nanggen.
1: Dakna nang nirang di altua ba? Ka sapay yano nak nigaman si rakyan nirang omong ja warang ko niyan ba? Enumeration form mo gapat de soy kaatpo. Aro baby kita yano may ba thari dapna nang nirang dongo de ang nauyat pa bo.
2: May dak ba thari dapna nirang?
1: Jikay song ni bimurang ko dung tangata ni.

0: nak ni bimong segwala ni nak ni nuko ni jutang gapa mandirang ba ketal bot pu namat gapa mandirang ko segat namat gen
1: al tu ade ni be remai na gam chata
0: electoral roll kap khet gapa bim ko segata ni ra a songo songdung kham gapa mandirang na antang tang ni bul ko chakale bot pu na aru chakatele sasun ka ni bulrang ko mangrak patan na tak chaken
1: o da ko de ngai jo
0: mathela ni nak ni bakramani na
2: belrang haja gani khok tok besine esan na siman nuko na re bang ode wam khorum chakso go aru na ni bota dita rang ko na mini rupo earphone ko gapat po aru electoral roll khake tonge ketal guyatani rang dongo de kapation bo maiba agan thalatani rang ko nangni ke ode andan khana man go pa voter helpline number sasku bonga jiro na khol kabo voter helpline app ko download kabo ba voters.eci.gov.in website na pangi nibo una agre ba na www.cuomeghalaya.nic.in website na pangi ni na gataban gen nangni phuna ne nangni phurang ni bakrimani gamchat pia yakhu yatkupa chief electoral officer meghalaya
3: pragar se pm jay ab garibon ki jay ban gayi hai

0: Nak simbang Wallenstein aru ni dun ni ngan ni rangku. Kena nama naha, nake nak simbang na lun sugumen. Isun la rung metela ni, gitu rangku ngak mata ni sumoy ba. Ya non bu naha, tau sumoy. Sal ni, cik sabaji minit kula, cik ya sumoy om. Is kerang ni program, Mary Bat Bang ni kata programu. Rachel M. Sangmani, unigisk ni kata ni gimana kananiko. Hai da wancheng, kena ang na.
1: Yako kena ingat bahasa kantinan, angas kang pangi nama ingat bahasa lam kod nas cinga. Angni bi mengkode Rachel M. Sangmani menga. Anga uno proper chan mari nokso ketemu tunga angni nokte. Anga di St. Xavier School of Korea, class ki juni class tiana na. Chono ni nanga doktor ong nas kacem. Metric pass kani jak manu anga science ko baraha. Andi bawan antang ni poraya rang chung manjani asel jeko nanga muksong achmu ko de chusok pana manjaha aro rasong grang jae anga ni bisi chisko on bisa wat na tananga ha ndi obanga ang ni porai ni ko bonchang na kachaha uno de anga class 12 ko pass ka ha bisi sa dang no kon dongai ha mena ba bisa chuna dong achukona ni men bisi ipno ang ni ma aga ba phaga pani simsa kachi pano ka pani ka sa changa porai na ta somoi ko man type la ha no gunge porai ha dikem me dang ang ni graduation ko din amen pass ka ha uni jaman de anga pie tang da ka ha pie takani changa nam ga pakam ko bukan de man jaha uni me na nga anthang na chulina ro mungsung batte de ang ni ma ga ba phaga pa ji an ang ni bisa ko ni da la ta chim ang ko porai ta chim warang na lum la chinga tani ko na unti sana ba ka e cha ha gina da awanga anthani pore ni gadang ni khire khamko khai chainga aro wan teacher onga ya khamko ga ani chi anga khushonga maine be ya mangsa lekha baksa nangrme tongna tamana ya teacher ni khamko ga ani chi anga bisarang na namgapa skiani ko onna matninga ni anga khadonga aro angi didiani di yasa nukaya anching darangan ya gusako problem banyak nikani dongja ni yongja bako banching uko maike rachak na matna uno di antang tangon pangchaka uni man yan angi didiani di yasa nukaya antang tango kadongbo aro dontong nabe nakni muksunga uninan a suktelaigen aro mungsung batte isolo khatongbo mainaba plak anchungi baljum ga parangko anchungu lo narang na non khademe ni kaman gen yasano ngai hang nya ga nan ide mutella
0: na simang Rachel M. Sangmani meri bat bangni kathau ni giskni kathang ni gman angana ni khokna na mat na ha tao jol jol importance of nutrition ba chanyo ni ko mat gappa nam gappa aro ia namgappa cha anyoniko mangappa bostu jian nutrients ni gman aganani ko emma chongme di sangmani aganani ko haida wanchang knangna

0: 아니오니고 만급바 와 아루야 차 아니오 동급바 지안 등탕 만차급바 남비급바 안층립이 있나 감고가 우아콘 뉴트리언스 바 뉴트리언 랑 니멍아 Nutrition ko anchungna cha anyo dungthang mancha dungye munawa gun ko anchungna ongpa ko nutrient rang munga aruyan nana rokom cha ani anchungi cha atgpa salantio cha gpa cha ani rang oni ko anchungi ya nutrient rang ko matna nda kemang ya nutrient rang anchungna dungthang mancha anchungi be no dungthang bak rang ona sokang ye dungthang kra gpa kham rang ko khai mungna anchung ko ansing baljokani gadang o dongpan nutrients rang unga aruyan ona anchungna dambe Ansing Baljokani Gadang wa Chungko Dongpa Unga. Taude ya nutrien rangara mai ukunyat kenchimode, nutrien rangara murokom bunga dunga, nyat kenchimode warangara carbohydrate rang, protein rang, fats aba mutum rang, vitamin aro minerals rang unga unbaksana chiyan ansina yagamuk nutrien rang, ansingi be na salantio nangpa kam rang ko kaa. Taudi ya chaani rang koba anchungni beeno kam kha anyo phangchakke ya chaani koba dolgatham dakke mangna shwalaha aru ya dolgatham ni chaani rangara anchungni beeno dungthang kam kha anirango phangchakke mangna shwalakho manaha niatkenchmode ya chaani ni dol rangara dolgatham rang donga skhang para Bilko ongpa cha anirang ba body building foods ne ba agana ya bilko ongpa cha anirangara anchungni salantini Changi thanganiyo anchungna bilko ona. Ya chaanini dolrangara anchungni salantiyo mangapa chaanirang jekai mi si gom taa tabulchu tamlang. Ya dolni chaanirangan anchungna salantiyo anchungni bil langapa ko ongapa chaanirang unga. Mangapandara peenko rikapa chaanirang ba body building foods. Yan anchungni salantiyo anchungni beenko ritme rchae rakhina nang nikapa nutrient rang ba chaanio dongapa gun rangko ona aro ya peenko rikapa chaanirangko anchungni salantiyo ramramari chaagapa chaanirang jekai do dochi natok peen bitin rangoni ko man bata aro wanoni ko tharigapa chaanirangoni ko mana bein ko rkapa cha anirang kho anching bein ni dolrang kho cha na man ja gen chim oba anching dalni bchilni dolrangoni kho ba ya bein ko rkapa cha anirang kho anching matna gata ama mungapnara anchingni cha anirang ni anchingni beino phangchakani yo chhualani yo gtham gpara anching ko chelchak kpa cha anini dolrang nga ya chelchak kpa cha anini dolrang anching ko salanti ni anchingni jangi thangani yo mungrukhat sar anirang kho champeng swani kho kham kha ani ya chaani ni dolrang khura chelchakpa chaani rang ne agana ya chaani ni dolrang ara anchungni mi su samja aro bithirang ni dolrang an waniat kenchmode anchungni rumut chakpa thangsekpa mi su samjakrang aro bithirang khomlani rong gnangpa bithirang gchakpa bithirang yagmuk khoman gope aro me singpa bithirang mi su samjakrang ya chelchakpa chaani ni dolrango ka akal unigman anchungi salantini jangi thanganiyo anchungna dakchakpa cha anirang ban chungi beeno dungthang khamko khaimuna chuna nanggpa nutrient rangko ba chungi been ni dalrorwani slorwani aro naljoki ansing baljoki dungna nanggpa cha anirangoni dolgtham cha anirangara agan thayatenga bilkon gpa cha anirang been ko rkpa cha anirang aro chelchakpa cha anini dolrangan unga mangpan ko niat kenchmode anchungara salantiyo ya nakpa cha anirang ko chaja genchmode anchungni beenara maikong skagen uko singpaltaeni ko nyat genchmode anchungara ya khragpa cha anirang ko cha naman ja genchmode anchungara obostha namgi jagpa ba ansengbal jok kani gadangona anchungara sokto kija anchungara rauna ko saman skagen aru ya nakba obostha khura malnutrition nemanga ya malnutrition ne agan genchmode anchungni ansengbal jokani gadango sokto jaimna sabi sirang ko ansengbal jok janiko niknikani rangko bilja jakni niknikani rangko manani obostha ukon malnutrition nemanga nyat kenchmode ya malnutrition ara anching je kon cha aro anchingni be nara maiko nanga ya mungni ni dungthang grkanian malnutrition wa uniman ya malnutrition ko anchingna matna gadade khragta anchingara ansing bal joke tungna gatara anchingara khragta nutrition ko nanga aro ya nutrition ko ra agan thayagta cha anyo dongpa gunrang ba nutrient rang niko matna gata amang 다루론 얏겐침 오데 안칭하라 사비시 사비티랑코 참팽나가다 소카리니 등당등당 스킴랑 바 프로그램랑코 응아테므나 안칭니 송코 안싱발조코빠니가 당오도 나가다 소카리 감코 카잉아우니문 등당등당 안칭니 빌시니 크리바 비사바 마그빠 우무팅 바다루바잉가바 미칙 비사랑 와랑니 헬탄바 안싱발조카니 가당안 온티사 코미아니 바 속도기자니 가당오 응아니금은 소카리니 등당 스킴랑코 라가타하
1: Nasimang importance of nutrition ba chaaniko mangappa mangsa namgappa chaaniko chaanioniko mangappa nutrients nigman agananiko emma chu medi sangmani agananiko nasimang knaha ta ojol jol nasimang na Sharon sangma aru nidulni ngani rangko knang maksa ranila sangma aru ranila sangmani gitrangko ba nasimang na gamatangin da uskangpa Sharon sangma aru nidulni gitrangko gamatangin gitrangara naan mangamti angna katsagen ang jisu ang katsara jisu hada wanting e gitrangko knangna

na simang sharon sang maru ni dolni gitrang ko khna na na ha da ojol jol na simang na subita sakmani gitrang ko ga matang skhai nga gitrang ara sakni mani isho isol ram chatani aro jisu na nin khadunga ha da wan ching gitrang ko khna

Digret marak aruni dolnir ngabagi trangkhona simangkhna swaha. Dawalson marak aruni dolni ngabagi trangkhona simangna ga matenga gi trangara hanching grong grong thagin ma aro songreon angjanggi asako.